0: pagkiyata ka ng mabok. Yanda, talking warat. Buwak.
1: Nahola.
0: Pangaji, dikin rin.
1: Nahola, pangaji mo.
0: Mama, dapit ya. Parto pa ko naman, eh, na eta.
1: Nahola.
0: Nang dedeng banta, ngayon rin pala balik tercinta. Mami, mami.
1: Ano mabok janda, te, nahola.
0: Tahan. Siapa dirimu sendiri?
1: Nahola, mau dibejakin.
0: Tunggu lah.
1: Awas.